0: Alewa. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Gbogbo ogun to so mo wa bi emo agbo e ja danu loruko Jesu.
1: Amen.
0: Gbogbo egun to fi aye ran baba ti iya to tun fe fa aye ran wa ijoba won fa ya.
1: Amen.
0: Gbogbo ona ti ogun fe gba lati se wa bo se se iya ati baba oluwa di ona yen pa.
1: Amen.
0: Ogbon alumokoro yi ti egun nlo lati fi ya je wa bo se fi ja won ero isiwaju loruko Jesu oluwa so ogbon yen di ope.
1: Amen.
0: Iyi pada de baye wa.
1: Amen.
0: Ogun Olorun abujade.
1: Amen.
0: Ogo fọ Olorun loki orun.
2: Hallelujah.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen in Jesus name.
0: Eja ka sare gbo ifilo pataki yi. Eyi ka wa ti e ma npe wa ti e ma ni won ni ki ogun eniyan pe na la se pe. E gbo o ki e pe mi ni kankan o. Ohun lo se pataki bi ko se ki e ma gbo oro yen gangan ke de ma sise le lori be ba pe mi ti mo gbadura fun yin o mo le ma ju iseju meji lo pere ti wo fi gbadura fun yin sugbon ki le mu gan jade ninu oro iyen ni onje aje je tan ti e le ma ranti ni gbogbo igba.
1: Yes sir.
0: Ti a de ma so yin ji ninu emi lati gbe awon igbese to kan. So iyen gan ni mo fe ki e ma se tori idi ti a se wa su yin lori radio ni gbogbo igba ohun na ni wi pe ka ma ba subu sinu ikan ti awon ero isiwaju subu si ka ba le bo ninu ogun ka si tun mu omo jade.
1: Yes.
0: Tori bo ba yora re lo yomo o. Afoju kan ki fa foju mona.
1: Yes,
0: awon meji ajo jisi koto ni.
1: Yes,
0: kini oluwa ni ba wa so loni a pe akori re ni if you don't break it lede oyibo. If you don't break it now, it will later break you. And that will not be your portion.
1: Amen.
0: Ohun to ba fotutu loni ide to ko to ja oku to ko to tu yo pada wa de yan lola. Ah, eje egbe leyin lenu mi gbogbo eniyan to ngbo mi awon ogun kan wa ti o se savu doju koko ja lekan ni body bo ba savu o pade en waju. So ko si ku ti o pa agbalagba ta ni pa po lori e nbe ija to ba ye ko jaja nisisiyin ma sun dola awon ija kan wa ko se sun dola iyen gbodo ja lekan ni ko mo de bo ka won ti a ko le yin lowo lati kori rin ajo imi rin ajo yan ma ti temi kon le bo. If you don't break it now, it will break you in future later. First Kings chapter 11 verse 11 kilo sona
2: nitori na
0: nitori na
2: Olorun fun Solomon pe

0: wa yi pada si Solomoni. Yes,
1: nitori bi won ti se nkan yi,
0: nitori ti won se nkan won yi,
1: ti won ko si pamajemu mi,
0: ti won ko si pamajemu mi mo,
1: ati ase mi mo,
0: ati ase mi mo,
1: ti mo pa lase fun o,
0: ti mo pa lase fun o,
1: niya niya.
0: Yes,
1: niya.
0: Emi
1: o si fa ijoba re ya kuro ni owo re. Niya,
0: se Solomon lo je ki oro yi jade sisa.
1: Yesu, aga sa.
0: Ologbon ni mo ni owo mo ni ola mo poju awon ba to ti wa saju mi lo ni Israeli.
1: Yes.
0: O ni okiki, o ni ola. Debi bi pe o se bi kan ni iloro Solomon is. E wo gold lo fi tie si titi.
1: Yes.
0: Ohun lo fi tie titi lo, gold money.
1: Yes.
0: Sa. O ni mo wa, mo po, o ni ogbon mi sibe, ogbon mi nbe pelu mi.
1: Yes sir.
0: Ohun ti oju mi fe mi ko fi du won. Ṣugbọn okay, apata to ye ki David in 40 of lo pada wa for Solomon. Okay, to ye ki David bi shubu ti o bi shubu bi Solomon shubu.
1: Yesu.
0: Beni. O ku to ye ki David geti o ge lo pada wa ge Solomon danu.
1: Yesu.
0: Ni won bayi tori pe o se nkan won yi.
1: Niya,
0: yes.
1: Emi
0: yo fa ijoba re ya, yes.
1: Won
0: si fi fun kini?
1: Iranse re.
0: Iranse re. Eka Hebrew chapter 8 verse 9, verse 7 kilo sona.
1: Nitori ibasepe.
0: Ibasepe.
1: Majamu isiwaju ko ni abuku.
0: Majamu isiwaju ko ni abuku.
1: Ja abati waye.
0: Abati waye fun titu.
1: Fun ekeji, yes sir.
0: Amen.
1: Amen.
0: Break it now, whatever rope that can bring you back. After you have been running, ti gbogbo eyan de ti hele e. Oku to ba mo po le fa pada, o je ya ge nisi. Ekun ti baba ko. Tolohun oni sun. Je pa owe meji fun e kin to pari nile Yoruba. Wan ni afi eyin legun fi so. Eyin te egun fi aso si se ba won mo lo bo leyin.
1: Eo.
0: Abere o lo kan oku to di.
1: Yesu.
0: E sa. Ta lokun ta la bere awon mo to nbo ni eyin kete lo fo se ta ni kete se bi baba ni
1: Yesu
0: leyin awon mo wo ni awon mo lo nbo wo bi to ba ro pe o da aye wa o fe ja ogun yi awon mo ja won si se pe fun e tori bi omo ba pada wa ku sinu ogun yi sa. Iwo baba tabi iya to ko to ja nisin awon mo ya ranti e wa de ma fi kini inu epe nu adu awon ma fi sowo si e bo ba ge oku yin loni yo ge awon mo lola ki wa loku to ya ko ge doju ko itoju ko ja ogun e lekan masun dola doju ko ogun gese ko ja lekan masun dola doju ko ogun aini loni ko ja ko masun dola tu wa gbo wa olorun re ri loni sa ko le fi ona he ka won mo baba sina lola.
2: Yes sir.
1: Yesu
0: ju oti mi mu le loni ko ma ba wa ran mo e lola tori owu ya gbon lo mo ran bi omo se ri be ni kini bi baba se ri be ni omo re okunrin yo ri.
1: Yes sir.
0: Be na ni bi ya se ri be lo mo re obirin yo ri.
1: Yes sir.
0: Ju agbere nle loni ko ma fo mo omo e lola o. Un ti David ko ti ojule lo fo mo Solomon o. O gba yawo ni yawo tu pa ko e. Sugbon gba to ma dori Solomon yin o ti e wa se ti e ni kekere. O fe 300 yawo 700 concubine. Ikan ninu awon yawo yi lo ti pada wa fa ijoba iya. Toro ti lo si di orisa Oluwa se pada leyin e. Eyin ta won baba wa ko ti o ja la wa nja loni sa.
1: Yesu.
0: A de nja kama ba file for money.
1: Yes sir.
0: Tori amo wi pe omo ti baba kuta to bere ogun jija. Sir, koni sure fun baba yen.
1: Yes sir. Yes sir.
0: Bible ni egbe ni fun eni to mo rere ti o se. Eyin obirin esumo Olorun ke ja ija yen fa won mo yi. Be ba ni doju ko ni ile oko eri pa mo oni mo. Eyin okunrin te ba je iya titi te ri pe ohun ti baba to se le fun yin le pada wa nje disin e ma je ko mo je ru e mo to ba je ikoro lo file adara.

0: gbogbo ogo fun olorun to tun ka waye lori eto lese kese fun titi oni oluwa to beloba odaleke lemi nje o ti gbogbo yin ti mo si mc gigaloluwa lohun tolorun oni ebe ko beloba baba wuri lese kese be na ni omi eko eko na ni baba mi na oluwa na ti wa ni kale pelu mi nbi baba wa wuli olatunji talabi lati mo si baba wuli lese kese baba wuli aye fe gbon ti olorun ni fun lati ni sir
1: gbogbo eyin omo olorun to ngbo mi lowo lowo
0: yes sir
1: mo gbadura fun o iye iwo to gbagbo ninu adura wi pe ona re ma la
0: ami loruko jesus
1: gbogbo agbara to ndi ona re ti o je ki ona o la fun o
0: loruko jesus
1: olorun dana su agbara na
0: ami loruko jesus
1: iwo iranse to ngbo mi to nse ami yi
0: yes sir
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko jesus
1: loruko jesus aye oni ta won lo fa
0: ami loruko jesus
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko jesus
1: won ma bala nu pade
0: ami loruko jesus
1: bo se nse ami yen
0: yes sir
1: iwo to ngbo mi yi ani gbe owo le ori ogo re mele
0: loruko jesus
1: idarun gbe owo na dan
0: ami loruko jesus
1: be ko ma ri o
0: ami
1: jesus oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesus ah baba woli eyin ibere tin fe bere lowo yin le ni o lagbara sa o to bi orisi eyan mefa to pe mi lori oro ibere mu wanoto eyin odo baba woli na lati mo atunse si mu ni tele tele nkan dun fun won tele tele nkan wa oke fun won tele tele nkan dara fun won tele tele amo lojiji gbogbo nkan ko dede daru gbogbo igbiyan di tiraka won pabo ofodo jasi baba kini to ma nfa ken to ti moke to ti logo tele tele ko kon dede wale ko ma wa si atunse ati gbe
1: giga loluwa
0: baba woli sa
1: seri bere te bere yi ibere abami ni bẹni
0: ibeere abami
1: se ri opolopo eniyan to ngbo mi
0: yes sir
1: iwo iranse kunrin to ngbo mi
0: yes sir
1: ati awon omo birin to ngbo mi o to sele si won le beere ye bẹni
0: yen ni popo jo awon to sele si po gan
1: repete bẹni
0: jesus christ
1: iwo iranse kunrin atomo birin igba kan wa to je pe o ngba ise ni gbogbo igba ni orise agba sugbon ni sin orise agba mo
0: jesus christ
1: igba kan wa o ni owo lowo gidi debi pe ko si awon ti o kin wa gbowo lowo e
0: jesus
1: sugbon ni sin
0: yes sir
1: wa o ma ri ise agba debi to rowo gba o gba mi bayi
0: be ni sir
1: ori ironu lo wa o ma ya o lenu pe se iwo na pe o le mo ni owo lowo mo
0: jesus christ
1: se iwo na ni oja re o ta mo o se iya elenu pe ki lo de ti aye re wa wa ni oju kan
0: jesus christ
1: jan so asiri fun o
0: afẹ gbo sa
1: se ri opolopo eniyan to goke opolopo eniyan to ri se tele sugbon lojiji ti gbogbo e se wa lo to ni kankan mo jan so asiri fun o o to sele si o ni pe awon kan ti oju bo ise
0: awon kan lo toju bo ise on
1: bani awon kan ti oju bo igbeyawo e
0: jesus christi
1: awon kan lo ti oju bo aye awon omo re
0: olorun lese kese gba
1: bani awon yen ni o je ka awon omo re orise
0: jesus
1: awon to ti oju bo e lara yen awon ni o je ko orise gba mo
0: jesus christi
1: a je so kankan fun yin
0: ne so le sir
1: awon wo lo ti oju bo ise eniyan
0: baba e tu asiri yen sir
1: awon wo lo ti oju bo aye eniyan awon yen ni awon to ri ogo eni ti won o fe ki ogo yen o yo
0: won ti ri ko ogo yi bright
1: bẹni
0: won fe ko tan
1: je so asiri fun e
0: a fe gbo sir
1: ti e ba ri eni to n kole
0: yes sir
1: bo se n kole yen ti gbogbo eniyan dunu pe on kole o bi awon kan se ndonu pe on kole
0: yes sir
1: ni awon kan na kora jopo bo se ni pari ile
0: yesu christi
1: bani to bai wo le mo ano mi kan rarin si o eri asan ni bo se plan wedding ti awon kan ki o pe oku orire awon kan na plan bi wedding o ni se se
0: yesu christi
1: idi ni to je pe gbogbo iwo ti o ba ti rise laye o gbodo ma ni ifura
0: ko fura
1: bani iwo ti ona re bala iwo ti nkan ba lo dede fun o gbodo ma fura
0: bani
1: bani o gbodo ma fura ki se gbogbo eniyan ko ninu re dun si o
0: Jesu Christi
1: iwo iranse yi o riro pe awon kan wa tan pe ni aye
0: aye
1: bani
0: Jesu
1: awon kan wa tan pe ni oloju merin awon kan wa tan pe logun idile
0: Jesu Christi
1: awon ni won wa ni di oro re bani elomi elemi okuko ni bi ise re se nlo dede ye lo ti wa ona bi ise yan se daru
0: Jesu ti Nazareth igba
1: bani bawo omo re se ri se je lo ti wa ona bo se ma da won duro
0: olorun o
1: Jesu fun iwo omo birin
0: yes sir
1: ati iwo omo kunrin
0: yes sir
1: jaki yere o si
0: ti o gbo ba jaki yere o si o
1: ka o dede daru fun o
0: olorun o
1: ka ni pe wo ti oju bu aye eni wa ti lowo gan wa ti lowo ka ni pe wo ti oju bu aye eni wa ti mari wa ti fe oko ka ni pe wo ti oju bu aye eni wa ti segbe yawo so
0: pe
1: yere o si o ro pe gbogbo kan to nsele si o yi o ro poju lasan
0: ni pe lasan ni
1: o ro gbo ka wa be
0: elomi alowo olohun ni
1: e iro o
0: alowo olohun be
1: iro olorun o ki nse bi bibeli wi pe o ngbogbo ti olorun da
0: be ni sir
1: dara dara
0: dara dara ni
1: dara dara ni o ni jugbe nigba ti eniyan sun o ni ota re wa wa fun epo sinu alikama re o lo bati e lo
0: bati e lo
1: iwo baba to ngbo mi
0: yes sir
1: iwo ma kunrin iwo ma birin
0: yes sir
1: se bi aye re se ri so te lorun
0: won na ye ara re wu
1: se bi aye awon omo re se ri so te olorun ni
0: ra re le
1: se bi wa se ma ba lo na re
0: olorun jo gba mi o
1: se bi wa se ma wu aye awon omo re na re
0: olorun lese kese sanu
1: mi o bani awon omo re omo bi kankan iwo lo ti pe ninu aye o iwo lo mo bi to le mu awon omo re lo fun adua iwo lo le lo mo be awon omo ati ma so fun pe mommy ko ye mi o fe mari won gbe oju le ama so pe daddy won wo ri se won ti graduate sugbe iwa wa joko tetere
0: ko tetere o ri o se kankan
1: olose eyan ololohun ku rinu e iro ti eniyan ba ti nla isoro yen koja
0: yes sir
1: ti kan lo dede fun tele
0: yes sir
1: ti ise re lo dede ti o lo dede mo
0: yes sir
1: ti ona re la ti o la mo
0: jesus
1: o so nilo ni olohun
0: olorun
1: bani oni lo jesu
0: jesu
1: lati dasi oro aye
0: oluwa dasi o
1: oni lo lati ma asiri ebi ti ogo yi ti wa ati ona abayo
0: ona abayo
1: se gba mi
0: agboye sa baba woli
1: ibi ni tolorun se gbe woli kale
0: yes sir
1: se gba mi
0: agboye sa
1: bibeli wi pe oluwa ki yo se okohun lai se pe o fi wa awon woli
0: re
1: a ja so kankan fun yin
0: a fe gbo sa baba woli
1: ope lo pe woli olohun lo yo mi ninu ogun bani igba ye mo si je evangelist mo ma gbadua mo le kankan ohun ti mo le ye o ni visa
0: lati lo ilu ebo
1: lati lo si ilu oyinbo mo lelele igba mefa ni won deny mi ni American embassy
0: 6 times
1: bani igba mefa na deny mi ni UK embassy emi ro pe boye emi ni mi o to document mi
0: dada be fi ko si
1: bani a fi gba ti mo ba wo ni olorun pade lo ni rara oni ki se be o so asiri o to sele fun mi o so na bayo fun mi igba te mi na wa tele itoni yen
0: yes sir
1: bi aye mi se ni tumo mi
0: Jesus Christ
1: lani ai mo ye awon tolorun ti lo bi fun tola so pe bayi ni kan se rin bayi ni kan se rin ta won na ri yanu
2: tosin gbe bese tosin
1: ri iwo to ngba mi ni akoko yi
2: yes sir
1: on to nilo ni olohun on to nilo ni woli woli olohun gidi
2: lati to so
1: be ni ki se woli jeun jeun o
2: ki se woli eke ti ma bere wo
1: be ni ki se woli to lo iso lekule ja o no awon woli to lo pe a ma so pe bayi lo oluwa wi
2: yes sir
1: so that igbe aye re to ti da tele ti o da ma ya
2: padada
1: so mo to buru ju ni pe
2: yes sir
1: awon tan ti oju bu aye e awon tan gbe owo le ise re mo le
2: yesu
1: won ma ra oniye won o ni je ko dide
2: won o je ko mo to ye ko
1: se won o je
3: opinion your favorite
1: so gbe igbese lori oro awon omo
2: e yesu christ
1: so gbe igbese
2: yes sir yes sir
1: se agba mi
2: agbo yes sir
1: ni aro nda ye mo ma riran si o ne pase agbara emi mimo lati le je ko kuro ninu iya to nje lati le je ki awon omo re kuro ninu ogun
2: yes sir
1: nitori na ku awon omo re daniwa ni aro la
2: yes sir
1: meje da duro
2: gba kan da duro
1: meje da duro sori gbogbo aye to nbo la aro la yen
2: yes sir
1: e test oruko yin
2: e send oruko yin o
1: si aro e bani soro ti won ma pe tori be ba ti test oruko yin
2: yes sir
1: emi na ti wonu adua ma ti ma fi emi wa tori to ba ti nde o nilu ati soro
2: ato
1: olodun ma ma tu asiri aye e
2: yes sir
1: aso e to wa ni di oro e
2: yes sir
1: a tu asiri ogun to jase a de son abayo tori na
2: ma de ja
1: ibi kibi to ba ti nbo
2: yes sir
1: iyen laaro la to ba ti di ogba ogba agege tabi to ba di ogba agege bo ba de je agege pension ma na lode ko so fun ni olokada pe church ba palese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun to ba le so pe church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun lati ogba ni o lati agege pension man ni o wa mu e de waju church gangan
2: la ro
1: wa ni kan ma lead moto e gba mi iwo ti share o lo dede ma wo ni ran o ko ma lo je po ti ma worst ko to realize ara iwo ti kan daru fun e o adide pada
2: iwo
1: ni ko se igbese laaro la won pe ero e ban soro mi fun o ma test oruko e pe baba mo nbo laaro la emi na fe kuro ni oju kan bo se ri niyan
2: to fun gbogbo okun to fe kuro loju kan ero e ban soro yi ni ki e ma test si o 080-69-63-33-52 tabi 080-29-17-86-78 080-29-17-86-78 ati 080-84-10-1529 080-84-10-1529 Ah, neri juba ilo lori eto lese kese futiti oni. Uruko temi o yipada o lu watu bloba o mombaba tinji o delicate bi bonyo timosi. MC Gigaluluwa. Along, talong oni, ireni tie o atitimi lojo bubu.

0: pe ogun lile logun to ri bi farapamo si lati ja o ogun to le julaye o logun to ri bi to le farapamo si lati ma se onika ogun to le julaye o ni ogun to ri bi fokan bale lati farapamo si so ori to ba nja ogun ti o rona lo to n gbadua tadua ugba to de ti gbawe ti o le se ogun ye ko mo pe ogun kan ti ri bi okoko kan ninu aye re lati fi arapamo si okoko ota yan mo ni that's why the bible fi pe juba mo je mo ni nitori bi okoko aye ye oko fo eniyan ka aye to wa o ni koro kan ibi okoko ni won pe lo ba je ni to ni akiyesi to de tele gbogboro ti mo tin so wa mo wi pe mo le salai mo salaye fo pe ma fi owo yepere mo rin ajo aye re tabi ke ko ma se ni ti ki ko bi ara si ire ajo aye re ninu awon adua ti mo ngba ati ninu awon eyan ti mo ba pade bi ni bi adua bayi awon opolopo ogun legbe won awon ti o ja wi pe won ro pe aye ronu aye easy o ni o po ninu ire ajo aye yi aye yi o ronu rara mo ba ro pa aye ronu iro lo npa o ta ma mu e to ba ri aye bi aye to ronu o lo je ki ma pariwo fun o pe oju okun laye aye de nba oja o de duro awon to nba ija ye won fara won o we ni sa won fi ara pamo si bi kan awon kan won fara pamo sinu ipele awon kan won fara pamo sinu asise awon obi e won fe ki ogun e fohun awon kan won fara pamo sinu eje to ti jade won fe ki ogun e fohun awon ogun kan won fara pamo sinu oju ala won fe ko je eyan rara be ni sa be logun wa ibi fara pamo si ko si bi to de ninu emi to ni ba awon ibudo ogun kan nibe tori pe won mo we pe o le si awari o ri farabale lati mo bo se fe ja ogun ale yi o n wole losun gba mi gbo ogun kan lo tun loja boya o gbagbo o boya o gbagbo bo ba di ola ma ma so awon bi merin ti oluwa da to je wi pe bi ota ba ti le gba be mo e lowo iwaye e o di owo olodumare ayafi ti olorun to ba ran se si o lati si o niye ko le mo bo se ma ja ogun ti ota ba farapamo si ona mere re mo fi olorun bura fun o ko ba bo nike o ba mo gbogbo woli an ba sise fun o an ba se gbogbo nkan fun o gba mi gbo o le ri aye mu enikan ni ko se ami adua ibi ti ota farapamo si to tin je oniya oruko jesu olugbala imande olodumare ko gbe mi e gbo eleye sa iwe joanu o wi pe imale na mole to be ke o kokoko si le bori re awon imale kan wa to je wi pe o nilo ninu irin ajo e bo ba mo irin ajo ye o ni nitumo mo ri eni to bo nike mo ri eni to ni agbara olorun mo ri eni to ni ororo olodumare lori mo ri awon to je pe ipe orun wa lori won to de je wi pe tori pe won ni imale orun won ni otito oro olorun won mo bi won se jago iwaye won ororo won agbara olorun ninu aye won o de die kan o de abuku iwo ni mo gbadua fun bo tin wole losun ogun to fara pamo soju ala tin ja ologun ogun to fara pamo soju ala tin wa labule ogun to fara pamo soju ala to n gbe rira sinu aye re ogun to fara pamo sinu ala to n pa ogun ninu aye re ogun to fara pamo soju ala to gbe iranlowo re lo ogun to fara pamo soju ala to gbe anu re lo ogun to fara pamo soju ala to gbe oku re lo ogun ye wole ogun ye wole ogun ye wole mo mu agbara olorun si owo oju ala gbogbo pati agbara afiya jeni lati oju ala oruko jesu olugbala ide won ja ma gbadua ileyi fun o bo wo ma ja koko adua mi lola ide oju ala to de o to da oduro ide ye ja ide oju ala to de o to de oko re ide ye ja ide oju ala to de o ti o je owo bi iyanu ide ye ja ide oju ala to de o ti o je ko ri alanu ide ye ja ide oju ala to de o ti o je ka won mo oranti e ide ye ja ide oju ala to de o tomotomo ti won fi rona lo ide ye ja ide oju ala to de o to le olore jina si o ide ye ja ide oju ala e to de o to je ki igbeyawo re ko di ogun ide ye ja ide oju ala e to de ile omo re ti o je ko olomo laye ide ye ja ide oju ala e ti pa ole ko ni gbogbo igba ide ye ja owo majemu e ti mo dide si o loju ala ta ba o laye je owo ye ja gbo mi dada ola o le duro o de le fi sawada mo so fun o pe ogun to n ja yi ki soju lasan mo re ni sanu e ki soju lasan ajaga ni mo so ye fun e lana ogun to n ja yi ki soju lasan o mo de ti ja jẹ ko mọ pe bi ota ba fe da yan mo duro ajaga o lo mo gbe se yan lorun mo ti salaye dada lori radio ohun ti ajaga je asopo ni mo ba swepo mo ohun to lagbara ju e lo ajaga oni to swepo mo e to ja wi pe e jo rin ni ajo igba mi ma wa to ja wi pe elomi o mo pe won ti so ma agbara kan ninu le baba e ti o je ko rona lo ayafi ta ba ja ajaga na bi bele wi pe ati ni ojo na a o sweru wuwo kuro ni ejika re ati ajaga a o ja ajaga nipa ora pupo itumo ni pe nipa ifado royan ola ojo ororu olorun ni anti mi o de dide ko ja jo gbadua ojo afefe yeye church o ti koja ojo mo lo church mo lo jo o ti koja ojo imura leleyi ojo ija leleyi ojo to ma ja ajaga lorun e o wa kiyese leyin omo kan to ti bi ye omo de dogun fu o ojo ala lo ti nko mo kiri sugbon loju aye eyo kan to gbe kiri ye ni o de kan bi ara se dadan ko olorun dadan ko ojo ti olorun so fun mi pe fe mi mi o ni ko lo dajo le mo ni ko lo fi oruko mi wa aye tori satan ti won ibi ti a fi okan si ah boda o de joko won fi ta olofa aisa yi fi le to bayi o de joko mo mo pe o gbeyanju but o mo pe bi aje ba ta olofa ole o lele jade emi ni mo so be egbo eleye sa ofa to wa lara eyi o koja pe ko ma lo church kan ki won ma salaye awon kan ti o se ninu ire ajo aye re fu o ewo ni ko mura si oro e olaye oluwa wi pe o ma fi ororo ba ise ota je ba ise okoko je ba ise aye je ninu aye re ajaga to wa lorun e eti o je kaye o lo bo se ye ko lo oruko jesu olugbala agbara olorun o ja lori aye re olaye ojo agbara olodumare ni mama o le joko sile sa ojo ororo olodumare ni bi mo ba fi le olori to ba wa necessary ma tun fi le olowo pe ko lo ma lo o ma dina ninu le re ibi to wo sinu le eti o je kaye o wo be oruko jesu olugbala agbara olorun le jade o mo bi bele wi pe e so fun omo ko ri pe eru ara ko ri e ni o ma se boda ise to ti sise tele to ti mu ayo wa do wa le salaye bo se wa di pe ko fu olayo mo oga to woran to o dide si oro ara e de oniga baba mi o joko e ya yoruba wi pe bi na o ba ti tan lori e je ki tan le kanda o ye ko ja titi amudo to e o fi ma gbe e gbo ofa ba jobu jobu wi pe bi eniyan ba ku ije o le yebi ko dani to da lo o ni to ba ri be emi o tenu mo na mi titi amudo to mi yo fi de eyin wo la ire ti amudo to ja pade la ro la eyin wo la ire ti testimony e ja pade la ro la olaye ojo adua ni olaye ojo agbara olodumare ni aisan yo wole ofa ye jade ise ota baje agbara to ni komo e mo di ota e agbara yo wole agbara to ni ko bi omo kawo omo ye ma jade agbara yo wole agbara to ni ko lomo laye sugbon kawo omo ye didakuda mo lowo agbara yo wole agbara to ni ko wa laye ko de di ota oko agbara yo wole da pade CS 25 assembly o la ti pade ni ola ni number 10 power line ni moruga mi mo ti salaye fun e meran lo ti ma bole sa bo ba ti bole le meran wa wa gbe maruwa to lo si moruga wa bole ni moruga ko fi ese re wonu die to ba ti debi ti ona ti cross ara wo ko wo wo to e wa ri power line pole kan egbe power line pole ye gan ni sale ibe ni church wa wa ti ri bana wa de ti ra o moto to park ibe lo nbo tabi to ba ti e ti nbo wa ti ri opolopo ediye na ti won lo be oruko jesu olugbala oluwa ran e lowo gbogbo e te wa ni kola e te wa ni ona ni yada yes te fe gba oju ore wole tabi te fe gba doki ayo wole e gbe baruwa to lo si yada ekoro e bole ni block industry power line ibi te ti bole ye e ko wo wo to yin e ti ma wo church ye ni waju e ti ma wo bana church ye ni waju alafia fu owo olorun ba olo ori ofe jesu wa lori aye re ano jesu wa lori aye re gbogbo e te bo te fe gba ona ipaja wole te fe gba ijeli ayobo te fe gba ipaja wole gbogbo ona tete mura so mo wi pe mo bo junction ko da lo nise to ba tete mura wa tete koja bi o de ni da duro ko le tete dele tori adua ola o kan e o kan awon omo e o kan ile e alafia fu o bo ba ti de command ko kan sa gbe maruwa to lo si miran so ko fe bole ni moruga bo ba ti bole ni moruga ko kan bere church to wa de egbe ni touch hotel tabi to ba ti de moruga ye resist sale wa pade junction kan ti junction kan owo otu eni ko wo wa wa ma wo power life pole isale power life pole ye o ni church ye wa wa ti re ko jina si power life pole rara be ni ko de jina si bi junction to de ye owo loro yo wa lori aye re anu jesu o nba olo ori ofe jesu o wa lori aye re iranlowo oro o dide si o agbara olorun o dide si o oruko jesu olugbala yo dara fo o mo tin ba so nipa jaga mo so wupe ma jemu kan ni wo so e mo to ba de fe bo iwo na wo nu ma jemu pelu olodumari ololuwa fi ni pe ke so fu awe eniyan ke won fi ore won bawun da ma jemu onu mo fi bariwo fu o lati bi ojo meta koda ko je 500 naira 1000 naira 2000 naira fe won nu ma jemu mo so fu wo lana mo ni to ba fe da pa mu da ni bayi wa ni oluwa mo fi ore gba o da ma jemu be iranlowo dide si mi wa ri iranlowo wa fi ore re si ma ka ti mo pe
1: 32 46 60 7016 32 46 60 7016 FCMB oloruko bankakan bank ye wa wa ri si Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly ninu e tabi o le fi sinu account de mi gangan 30 40 47 02 51 kole kan si 30 40 47 02 51 First Bank Daniel Olufemi Komolafe Olumari nuru account ye
0: ko wa mura ka pade ni arola ni CS Federal Bank Assembly ni Maroga ni miran oruko Jesu Olugbala onare Allah oju oni ti o alafia fo oru ayo lo ma so wa jije isego awon number wo ye ti won file number kokko ye bo ba pe ti o ba lo o le ba mi so lori WhatsApp ma ma gbadua fo ma de ma jiso Olodumare fo
1: 070 2090 57 28 070 2090 57 28 070 14 33 81 11
0: tabi 080 286 122 38 080 2861 2238 iro lo wa dide fo fu gbogbo eyin ti e nba mi soro pe won chat yin lori Facebook a ki chat lori Facebook rara mi o lo Messenger ba yan soro number 2 mi o lo Instagram ba yan soro number 3 mi o lo TikTok ba yan soro number 4 mi o si lori Telegram kankan rara for now titi ta fi perfect gbogbo awon kankan ori platform mere ri ye a o si nibe for now lo to ati ni platform lori e tele tele to bari ani te lori e ati break one down for now Facebook wa Femi Daniel baba do awole so a o de si lori Messenger lati be ni soro gbogbo fe ba mi soro wa gbo ohun mi direct lori WhatsApp bo ba mo pe emi ni mo nba e soro mi o de ki toro wo lori Facebook mi o ki foyan ni se wori lori Facebook gbogbo awon to nwa won mo wi pe lẹyin adua ati awe ta ma ngba ohun to ba ti kopa ninu office mi o ni ma ti ba eyan jue boro e ba ti ni agbara to mi o ni yanju oro e lori social media tori mo mo wi pe ibe ile ewo ni oro re a loju yo de dara fo okan re a bale oju oni ti o alafia fo a pade ni church laaro la God bless you
2: from Lagos this is
3: Jordan 105.5 FM this is Jordan 105.5
4: station with a voice for unto

0: tori mi gbo oko a ma bale
1: amen
0: anu ma dide
1: amen jesus
0: oju oni ti wa
1: amen
0: shekoba jesus christ o le mai ke ilekun anu ni tori wa ti
1: amen
0: iroyin ayo ma to si wa
2: amen
0: leta ayo ma to si wa
2: amen
0: ta ba wo ikore wa nilu ikorodu o ti de tan on the 12th monday to nbo yi ni a ma bere isoji ni ikorodu 12 13 14 isoji lojo mede ta yen ni asale 12 yen ni isoro ni bodi ni on the 13 yen ni isoro awon youth ni ale tuesday ni ojo wednesday isoji wa ni role bakan na thursday program meji ni prophet and prophetess night o wa ni ale 7 hours 7 prophet o wa ni aro si osan yo dara fun wa okan wa de bale ni ojo friday on the 16 ohun ni asale opo ibukun ni o wa ni ojo sunday ni ojo idupe opo ibukun to je on the 18 gbogbo eniyan ni mo pe awon olorin emi to wa nbe a ma gbo ninu foran yen mo pe wa lokunrin lobirin ejo yin wa fun program odun yin ati lo foran yen bo lati bi monday lati lo baba yi mo wa reti wa pe ki o gbo ajo ka jo pejo ka jo sekore yen e ka keji wa ni yen ti olorun towo mi gbe kale ni ilu ikorodu okunrin to gbo mi ko so fobirin ti o gbo obirin to gbo ko so fokunrin ti o gbo yo dara fun wa ikore wa ni cathedral 2 legbe technical ni ikorodu ni on the 12 ni program ti bere on the 18 ni ojo ikore majemo ase lori wa gbogbo eyin te wa ni ketu ojo ta eyin te wa ni my 12 owo de onirin asolo ebute gbogbo eyin te wa ni dangote na eyin te wa ni siwu eyin te wa lucky viber ente wa ni tamaga oke ota ona ani baba eje ka jo se yo dara fun wa okan wa bale gbogbo eni to gbo ko so fe eni ti o gbo ikore wa be ti mo pe ta ba ti be se ikore gbogbo se e de le ni o ma busy moderating maje ma se okan wa de bale loni a so lori iroyin ayo e mo pe oju eni esteri ri to fi ri iroyin ayo bibele so fun wa pe fatisi ayaba sise ninu esteri yen sugbon boye sise ase tori ke nikan le didi laye nikan se nda ka ma so mi fatisi lo sise oko re feran re ko wa fi ewa re han o de sise e wa wo bi esteri se gba leta ayo sa lohun to jo po mo eru ti oni ya ti oni baba e wa wo pe esteri lo lorun wa ke to wa ge oni oba wa like ni won mu fun oba ohun lo wa se lo di oju oba lo di ogi oba lo di yawo oba ebi na sure fun e o le ma na alafeyinti o le ma ni ya o le ma ni egbon o le ma na buru o le ma ni support family sugbon ro ti mo so fun ere sori gbogbo bi to ba de losu kewa e ko ma boju re pade o de ma ba anu pade
1: amen
0: sori gbogbo bi to tin reti kawon yan help e won de help ara oni family won de yoruko ti e kuro olorun ma help e
1: amen
0: tori bibele o so itan pe ni kan bayi ni family lo help joseph olorun lo help joseph esteri leyin pe won so pe ko sa wo so bus corner to wo lo gba to de ma koja fun parade wo wa awon omo senator awon omo general gbogbo oba o ma ri won o esteri nikan ni oba ri ni oju oba wa lara re to fe o ni ewa re natural ni ko ti e make up ko lerun oju yen mo ye pray fun e ibi to tin reti eyan olorun ma down ni bo ti o tin reti ran lowo eniyan olorun ma down wa ba oju ere pade wa ba help olorun pade wa ba anu olorun pade o ni ri tiju o ni kabuku o ni jiya o ni jabo o ni sesin o ni wale sugbon kini kan wa ti me ka gbadura fun o ni ohun ko ohun ti o de mi lona iye meta lokan ba mi mu kuro e je ka fi idiwo ibu gbogbo ohun to di mi lowo serere gbogbo ohun to di mi lowo ati guke gbogbo ohun to di mi lowo ati sorire o ya jade Soluawa, every corner of the machine, a jadio. When I pay cotton pay conic monju, may a genicajaka lejadio, a lacata no pay nira, a mi machere, a mi monju, a mi nira, oh ya jadio. It was brutal in the caution, and if you are poor, one penny promise and fail. Ele, daddy, oh,
1: yeah,
3: promise
1: and
3: fail.
1: Promise and
3: fail.
2: Awesome talk
3: every day,
2: all day.
4: On John,
5: good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today,
0: 3.3 million. Gbogbo te fe lo ni yen mi ni puro fun awon se ni November 1st week ni November yo da fun wa iwe Luke orikin ese 28 o so nipa ti Maria angel yen de to lo mu iroyin ayo lo fun pe
6: alaafia
0: iwe ni ni osu iwo lo ma gba iroyin ayo a ma koju si ese loni mu ndi apo olorun ran Gabriel se nikan Maria la ran si angel alaanu a ma ran si iwo na iyen ni pe ti iroyin ayo ba ma de odo woli ko odo olorun lo ti nde to ba da ti de ko se change o de ba Joseph ko ma di osu pa ti rawo o ma fori bale fun won ni ko fe se se o pada se se o o de ma se se fun wo na iyan 2 Timothy 2:21 so pe be ni keni ba kuro ninu awon iwa gabagebe o no ma je ohun pataki lodo olorun iyan to ba gba royin ayo ya re si mimo ya re soto je ohun elo si rere iyan ni 1 Corinthians 6:9 so pe
7: eyin ko mo pe
0: e o mo pe
7: alaisoto
0: won le ni royin ayo gba lodo olorun je olooto o ko de je ni to pe sori ma tori ohun to nse e ko jo yen gbekegbe tabi ko huwa kiwa yo de dara fun e iyen ni 2 Samuel 9:3-10 so pe oba wi pe se ko se ni kan to kun le sort mo le soro owo mi fun ni e wo iroyin ayo yen e wo ji Saul ti ku ati Jonathan mi to je pe baba mosibo se ti aro to ti ku si baba so pe nikan kun le Saul o o no bi omo kan aro ni wa nle mekuri David na ni joko ti o ba ti de o de n to bo ba jeun iyen ni ko mo pe olorun ni bi to mu e lo eyan le so pe o pe o de se ma de be iyen ni we owe 28:13 so pe
8: eni ti o bo ese
0: to ba wa ti wa toju ese to le junu ko mo ko lo le iroyin ayo lo iroyin ayo ko ni sa fun e okan re a de bale o de ma se rere o iyen ni Genesis 32:24-28
7: o ku Jacob
0: ni kan angel yen wa ba ja nigba to wa dida ji ti angel yen ri pe ohun ti sele se ko de dake yen ni ma jo su e ti o ba ti su e o ma de bi to nlo angel yen wa pada be lowo igba to ko lati jubile nisin kilo be kin se fun e o ni be ko bless mi ni ko to ma lo o wa ni kilo ruko ni Jacob o na ni pe ni Jacob mo bi ko se pe Israel iroyin ayo yen de wonu aye e o pada di Israel lo to o do didi ilu mo so jade o ma di nla
1: amen
0: won ni je bo
1: amen
0: o ma do lokiki
1: amen
0: won ni re sile
1: amen
0: o ni de ni eyin
1: amen
0: o fa iku o ni be
1: amen
0: o ni ri nira

0: ase ta lojo ko saye
1: endi
0: da maya gada ba sa sa ba luada e binu tan ta lojo ko si bi to ya ki wa wa ni ogun orun o si won ni di Allah ru Allah won ni ta lojo ko saye to ya ki

0: ti won ni career la.
1: Those that have big careers.
0: Eba wa awon to se ni office la.
1: Those that are working in politics.
0: We pe akoko to.
1: That is time.
0: Ti won fe fe si.
1: For them to
0: realize. Ori majemu sanwa yen na ni mo wa.
1: I see that came out of Samuel.
0: Leni pelu Psalm 24.
1: Psalm 24.
0: At 126. Happy 20 kun leni.
1: At 2020.
0: Ile gbodo gbo ti e.
1: The earth must hear.
0: Ti Oluwa ni ile ati e
1: ku re.
0: Aye ati awon to te
1: lo sinu e.
0: O ti di e sole. Lori okun. Oro lo nje be. Madaba le akada. Mo ni ojo meje fele yo. Yo da fun.
1: Yes, I agree with you.
0: Fio kan si ose ti mo pa yo. Yo da la fun.
1: Me agree with you.
0: Wa gba adu eleyi.
1: Now praise the prayer.
0: Orere to je temi.
1: That good thing that is mine.
0: Ti nbe lagbo awon ota. Jade wa. O ni duro soju
1: kan.
0: Lo tun lo osi. Every good thing that belongs to me in the camp of the enemy. Come forth. Come forth. Mo gba orere. To je temi. Mo gba. Oyo lo. Esoro. Alaga goli asada. Orere to je temi. Company agbo awon ota. Mo gba. Famora. Egba. Oluwa wa mo wonu emi mi mo ti o mo fi ohun oluwa so tele orere la la to je ti e ti awon ota di mo wo o ya gba pada gba pada gba yore gba owo gba omo gba alafia gba ire gba yo gba ire awon kan loyun ko yo emi oluwa lo so fun mi be really akabadu li shida oyun ye o yo se lo pare mo won ninu
1: like it's not there
0: mo gbadura any day oyun me ninu awon ika ti won de oyun me ninu ti won fowo soya pe awon oni jori gbejo emi won ko lo si oyun orere ti won na ni to dabi pe won fowo kokoka awon kan ni oyun ile kiko awon kan ni oyun company to be dale but all this thing has been suppressed and tied inside of them. I went to the idea company.
1: Look at that company idea.
0: Okuku rise. Mo lu agogo. Mo korere to ni lokan.
1: Every good thing you can see.
0: O ma rise. O ma rise. O ma rise. O ma rise. O ma rise. O ma rise. O ma rise. E gba adu eleyi. Eleyi lagbara. Idajo ti won se ninu okoko.
1: That judgment is darkness.
0: To le alaanu lalara. Oluwa tu idajo na ka. Eleyi need igboya. Idajo ibi. Nibi ti won ti gbo tenu mi ti won se idajo ti mo wa nje ya Oluwa e fa iwo idajo ya ya oyo yo asani asani maya le keda marabi asada ya wale bale kede marabi ale asada e kankada marabi ale bojada barua ha helia manai likinda Oluwa fa iwo idajo na ya
1: Oluwa fire Oluwa fire Oluwa fire
0: Oluwa wa o gbe owo tun ele ori won in so tele meta ase meta si ori ogo yi ayayayayaya bale abashada ori ogo re ase meta ni gbogbo ayi te ni ori ogo mo gbadua ori ogo re
1: yi
0: ko ni gbo fa were ni abayasha to ba ta ori eyan lo fa were to ba ni ko mu gbadde ma magbo to ba ni ko n lowo jade ma pada se a man take wrong step at the right time and one kan ti o ye ko se ni o mo se gbogbo ofa to ti wonu ori e to fi se asise ti o komo ofa yen jade a se keji re si ori ori gba iwosan gbogbo to pe ni
1: bad luck
0: ninu ori o ya gbina a likida Baba. Gbogbo to npe ni bad luck ninu ori mi ninu ori e. Gbogbo to npe ni bad luck. Ko impossibility.
1: Ko
0: sese. Failure. Ninu ori. Ko ma gbina. Ori gba iwosan. Gba iwosan. Gba iwosan. Gba iwosan. In the name of Jesus. Wa gbo eleketa.
1: Ko
0: to di on the 30
1: osu.
0: Wa ki e ku ori re. Ori re gba re. Ori re gba re. Ori re gba re. Ori re gba re. Ori re gba re. Ori re gba re. Ori re gba re. O gba iranlowo. O gba ayo. O gba idide. Ori yo gba ire o. Gba iranlowo. Gba ire o. Loruko Jesus.
2: Oruko mi ni Oso fun mi lola. Mo wa ni ati alako ni area Iruwa ni mo ti wa. Ohun akoko ti Olorun se fun mi ni wipe emi ten we mo je eni to ti jiya. Ile ti mo ngbe won fi ara ni mi nbe mo de bi Olorun wipe ko kon ile fun mi tori mo wa si ori oke ogo ni 2023 December mi o wa si bi ri ju ojo yen lo mo kan mo ngbo baba ni araro ni ojo yen bi mo se wa gbo pe program ma wa ni bi ni last 3 days to kan eyan odun mo wa so fun Olorun ori oke ogo pe kole fun mi ki won ye fi mi sesin mo tun be Olorun ori oke ogo pe ko ra moto fun mi ki o to di osu kefa odun 2024 mo dupe lowo Olorun Sam Ojo Authority Olorun ko ile fun mi o de tun ra moto bi daddy fun mi
0: lenu odun kan
2: be ni March lo ra fun mi June ni mo ni ko to di June but March 29 in lo ra big daddy ti aroba ni Olorun ra fun mi
0: ele po o na what we okay o second prayer forever awon iyanu gba nkogbu lori ara lori ama o ya gba testimony permanent
3: gba ti mo gba